0: The lion is here.
1: Site na kishin Ghana table, nri ụsọ dị mma, erisha amisha aka, tomorrow tomato paste na tomorrow spices enweghị oyiri. Ị na-esi nri maka ndị hụrụ n'anya, were tomorrow tomato paste na spices ya, mee ya ka ọtọ ụtọ, mee ya ka ọ pụọ iche. Eji akụrụngwa dị ka chi si kee ya wee mebe ya, na nri niile adịghị ama ụtọ ya aka. Tomorrow tomato paste na 210 gram. 400 gram na 2,200 gram. Tumerant spices nwere nke eji esi anụ ọkụkọ, stew na kwa jollof rice. Ọ dị na 10 gram na kwa 100 gram.
2: Kere ni imi mama ni degoro agbụ egwu agwara ọgwa, libem libem mo naanị ihe na-agụzi m ugbu a.
1: Tumerant tomato paste and spices, erisha amisha ọnụ.

0: chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afe na-azụ. Ọ gịnị ka ị ka na-eche?
1: Baragawa na Radio Sapienza 95.3 FM ka ụwa nụrụ onu gị.
0: E nwere ndị ajị idebube na Radio Sapienza FM. Reverend Father Aloysius Orakwe bụ Managing Director nke Radio Sapienza. Fada anyị jide ebube.
1: Fada Bilibo.
0: Ifeanyị Orakwe nwoke gbara agba ọzọ Igbo ndụ. Odogwu nwoke Hujumanụ nọkwa n'egwu. Hujumanụ n'ihi adịka echi maka na echi ada agwụrọkwa n'anwụ.
1: Oyibo ọzọ Igbo ndụ Odogwu.
0: Anyị na-ekene Freshman Osinachi Nwanze. Ka ekenekwa na Hectri. Ọgbọgụ kpọrọ m DJ Joman ya na DJ Jovia Uchenna Ada dị mma. Kedu maka nwaanyị ọma Aunty Lilian Ike dị igwe? Ka ekenekwa onye ọma Mac Davis. Onye ọma jeje ya agada gọzie nọkwa n'egwu. Ọka ọ dike nọkwa ya ọbịa na uju ọra uju nwa nkwọ nọkwa n'egwu. Onye ọma ji oyi igwe kene. Ka ekene ndị injinia aka na mkpara ya igwe na Sapienza Radio ndị eji eme ọnụ. Injinia Peter Odogwu, injinia Obinna Kalisia, injinia Victor nọkwa ya injinia Chukwu dịsokwa n'ife a na-eme. Sapienza Radio na-enyere ụmụ ogbenye aka o. Agụrụ ọnụ agụ gị gbajebe Sapienza. Ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba Sapienza maka ndị Sapienza.

aru chileke ya kunu ugwo makaro ye na lwezi olunwe lugo di mma jide lugunu jindi oma o kozi ewo keke neke nunu unu gadi kechi makane chada akworokwa na akwu makana ndị na-esi ngome.